Lumpingang Tido, gano'n na lang imbara ang galaw na talamtukong yuho. Tidya to dinun pagalaw haman tapatangaran na talamtukong yuho di samadi tuani ulong tingang tido dina ton ya kita sang bara anto gaya tak menarik

Aramik ng menu eh. Ikan na tilapia birya panggang ina. Kenang kuman na pakai sambal sang simple jay na. Simple pakai si dia. Aku dah dinang bila same simple tapau ina. Tapau bro ina.

Patengah ragu mekemas di ngaramati seram ngaram ke aku jikan ka adik gemura di kuka siaran ta di ngaramati hai hai angan an praman nga aku drum program rock de kemet ian bara adik kede gebayur an beus ya sah dia beus amai program ta gemura ni ke okey atap ju nga dua tengah ragu so Guns and Roses ragu Paradise City nga Passions